0: kada ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editsura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders. Masami ang ihi sang tawo nga contain sang madamo nga nagabililog ng mga substances. Kag kun indi matunaw, mahimo mangin bato kag magatuga sang urethral cancer. Agud nga ma-regulate ang proseso nga ini. Ini mahimo la

0: 라디오
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow, 마이크 없어.
1: 그 사안, 그 길란 ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number 1
1: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Live mula sa K5 Broadcasting Center, narito na ang K5 Sunday News Program.
5: Mayong aga mga ka-K5, nagapalayag na ang Sunday News Program sa bungadlaw Oktubre 11, 2026. Live kitang mabatian sa bilog nga radio station sa K5 News FM sa Negros Island Region. Live makita anywhere in the world, pinagisa mo ng official Facebook pages ang K5 News FM Bacolod 11.5 kag Bacolod K5 Station. Para naman sa aton yung mga pangulong dinalan. Sa balita lokal, OCDNIR hugot nga ginabantayan ang sitwasyon kasunod sa paglupok sa bulkan Canlaon kahapon nga adlaw. Sa balita national, Senator Padilla ginaimbestigaran sang DOJ may kangtanan sa kasong obstruction of justice. Sa balita international, Cardinal Taglin napilian bilang bagong dean sang College of Cardinals. Sa balita sports, NLEX kag TNT daog sila tagsak hampang sa PBA. Kag sa ito naman balitang entertainment, Mia Goth nagpa-divorce kay Shia LaBeouf. Philippine Standard Time, alas 6:03 na sang aga. Sa detalye sang mga balita. Ang balitang lokal ang nadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix na nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Sa itong pinakauna nga balita lokal, OCDNIR ugot na ginabantayan ang sitwasyon kasunod sa paglupok sa bulkan Canlaon kahapon ng adlaw. Hugot na ginabantayan sa Office of the Civil Defense sa Negros Island Region kung OCDNIR ang sitwasyon matapos ang moderately explosive eruption na naglunta naman sa bulkan Canlaon kahapon ng adlaw, Oktubre 10. Sunod sa OCDNIR sa impormasyon nga ilan nakuha gikan sa FIVOC sa nagdangat sa 5.6 ka kilometro sa ang kataason sang volcanic plume kag nagpadulong ini sa northern northeast. Payag pa sang OCDNIR sa syudad sang bago nakita ang eruption plume, may mga nabatian nga pagsigabong kag nakabatyag man ang mga residente sang magamay nga pagtayuga. Samtang sa San Carlos City naman gin-report nga nakapanimaho sang asupre mga residente sa barangay Kudkod. Samtang sa La Carlota City, minabatian ng mga rumbling sound kag may ashfall kag baho nga asopre sa sityo Gintugdan, Barangay Araala. Ginreport man ang ashfall sa Barangay Igmayan kag kumaliski sa Don Salvador Benedicto. Nagpanugya naman ang OCDNIR sa mga residente nga nag-a-istar sa palibot sang bulkan nga mangin alerto kag sundon. Ang mga opisyal nga abiso gikan naman sila lokal nga gobyerno kag FIVOC. Sa dugang pa nga balita lokal, SLI sa Vista Alegre arestado sa bypass sang Police Station 7. Arestadong saka street level individual kon SLI matapos magpatigayon sang bypass operation. Ang mga kalupakon kapulisan sang Police Station 7 sa barangay Vista Alegre, siyudad sa Bacolod kahapon Sabado, Oktubre 10. Ginkilala ang naresto nga si alias Rigor, 46 anyos, kag residente sang Amunga Barangay. Nakuha sa suspect ang 17 tanan ka mga sachet sa ginapatian shabu nga nagabugat. Sang 35 gramos nga nagabalor naman sang 238 mil pesos. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang igapasaka bato ka sa suspect. Sa dugang pa nga balita lokal, K9 anti-drug operations ginpabaskog sa mga transport hubs sa Negros Occidental. Ginpabaskog sa Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region Island Region Seaport and Airport Interdiction Unit Negros Occidental ang ila K9 inspection kag interdiction operations sa mga mayor nga transport terminal kay mga pampubliko nga lugar sa probinsya. Pila sa mga lugar nga nagpatigayon sang K9 inspection amo ang mga puerto kag terminal sa siyudad sang Escalante, San Carlos kag Sagaya. Pati ang mga shipping hubs sang delivery transport services lakip na ang mga cargo sa parcels sa salakyan kag binagtong sa mga pasahero ang ginpang inspeksyon. Wala naman sa may na record nga kontrabando sa nasambit nga mga operasyon. Samtang mga nadakpan nga kulurom sa Western Visayas nagdangat na sa 199. Nagdangat na sa 199 mga kulurom nga nadakpan sang Land Transportation 6 o kon LTO 6 sa Western Visayas. Sunod sa payag sang LTO 6 ang pinakauli nilang nadakpan amo ang isa ka van sa Malayaclan kun sa rin bag-o lang ini nagpapanaog sang mga pasahero. Payag sang LTO 6 apisar sang ilang liwat-liwat nga paandam kag mataas nga multa. Madamo sa giyapon sa mga illegal nga operators na ginapili nga magdulong sa mga pasahero apisar nga wala ini sa nagakaigo nga permiso kag dokumento. Nagpanugi naman ang LTO 6 nga nagakabutang sa risgo ang mga pasahero kag nagakaguba ang mga lehitimo nga transport operators bangod sa padayon nga operasyon sang mga kolorom. Samtang mga pulis nga naka-deploy para sa Mascara Festival, ginkamusta sang PRONAR Director. Ginkamusta ni Police Regional Office Negros Island Region, PRONAR Director Police Brigadier General Rodencio Reales, ang mga kapulisan nga naka-deploy sa ginpatigay o kung ginapatigayon nga Mascara Festival sa siyudad sa Bacolod, Biyernes ang gabi, Oktubre 9. Sunod sa impormasyon sang PRONAR, gin-inspect ni Reales sa mga kapulisan nga nagabantay partikular na sa Bacolod City Government Center. Importante naman naging patigayon nga aktibidad bangod luyag masigurado ni Reales nga handa, disiplinado kag mabinantayo ng mga kapulisan. Sa katapusan nga balita lokal, DSWD na nagtag sa masobra 10,000 pesos nga ayuda para naman sa kapin 3,000 ka mga mangunguma sa Bacolod. Nakabaton sang tig 10,000 pesos nga cash ang malapit sa 3,000 ka mga mangunguma sang tubo sa siyudad sa Bacolod nga napektuhan sang red striped soft scale insect kon RSSI infestation. Ginpatigayon ang 2 kadlaw nga payout sa SM City Bacolod humalin kahapon Sabado tubtub subong adlaw Oktubre 11 kaupod ng lokal nga gobyerno sa Bacolod. Nagdangat naman sa 30.5 milyones ka pesos nga balor sang ayuda ang gin-distribute agud mabuligan ang mga mangunguma nga makarecover gikan sa kapierdihan tuga naman sang infestation sang RSSI.
1: Balitang National.
5: Ang Balitang National ang ginadulong sa inyo sa DDX 500. Ang DDX 500 may powerful compounds na maka-prevent sang liver damage. Available naman ang DDX 500 sa Maze and Wellness Center sa ground floor sang Plaza Mart, Bacolod City. Sa pinakaunang balita national, Senator Padilla ginaimbestigaran sang DOJ may kaangtanan sa kaso ng obstruction of justice. Ginpahayag sang Department of Justice kon DOJ kahapon Sabado nga nagahiwat na sila sang preliminary investigation. May angot sa kaso ng obstruction of justice na ginpasaka bato kay Senator Robin Padilla. Ang kaso ng obstruction of justice ang may kaangtanan sa ginaligar paghatag ni Padilla Sa ang bulig kay Senator Ronald Bato de la Rosa, agud nga makapalagyo ini sa Senate building. Madumduman nga una nga ginpahayag ni Padilla nga wala niya ginbuligan si de la Rosa nga makapalagyo. Kag nagingyo lang ini sa iyang nga makasakay sa iyang salakyan, agud nga makagwa sa Senate building sang nagligad nga Mayo 14. Si De La Rosa ang wanted sang International Criminal Court kun ICC bangod sa kaso nga crimes against humanity may kaangtanan sa marugo nga drug war ni anay presidente Rodrigo Duterte. Sa dugang pa nga balita national, anay presidente Rodrigo Duterte mas nangin healthy samtang nagatiner sa prisuhan sang ICC suno sa expert panel. May improvement ini ang findings sang expert panel sang International Criminal Court kun ICC angot naman sa kondisyon sang anay pangulo sang Pilipinas nga si Rodrigo Duterte nga ditinado sa detention facility sang ICC sa The Hague, Netherlands. Base man sa findings sang expert panel, makabig nga fit ang anay pangulo sa pagtambong sa trial sang ICC. Ditinado si Duterte sa The Netherlands matapos na ginakusahan sang crimes against the humanity. Samtang Chinese nga may kahilabtanan sa operasyon sang Pogo sa Bamban kag Purak arestado. Naaresto na sa mga kapulisan ang isa sa mga Chinese national nga ginatudlo may kahilabtanan sa operasyon sang illegal nga Philippine offshore gaming operator o kun Pogo operations sa banwasang Bamban Tarlac kag Purak sa Pampanga. Ginkilala ang naresto nga si Wang Mingmin wanted sa kaso nga serious illegal detention kag qualified human trafficking. Naaresto si Wang sa ginpatigayon ng operasyon sa Criminal Investigation and Detection Group, National Capital Region, Regional Field Unit, kag Presidential Anti-Organized Crime Commission sa siyudad sang Paranaque sang Biyernes, Oktubre 9. Dugang pa sa mga kapulisan, nag-usar sa nakalainlain ng mga alias si Wang agud makapalagyo sa iya mga kaso nga ginaatubang. Detain na subong sa CIDG-NCRRFU ang sospeka. Sa katapusan nga balita national, protesters nga nagpanaukon nagapanawagan sang guilty verdict para kay Vice President Sara Duterte nagdamo. Mas nagdamo sang Biyernes, Oktubre 9, ang mga ukon ang mga nagupod sa protesta kung nagapanawagan nga pamatbatan sang guilty sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Nagumpisa sa pagtipo ng mga protesters sa guwasang Senado sang tinalikdan nga Setyembre 29 apang mas nagdamo. Sa ika-37 na ang adlaw sang impeachment trial. Kalakip sa mga nagupod sa protesta mo ang akbayan, mamamayang liberal kun ML, bayan, magdalo akbayan youth, tindig Pilipinas kag iban pa. Ginpaliag ni akbayan President Rafael David nga bastante na mga ebidensya nga ginpresentar sang prosecution para nga mapamatbatan nga guilty sa impeachment o kun impeachment trial ang vice-presidente. Nagapati si David nga nagbaton sang kwarta gikan sa China ang vice-presidente rason kung nga wala inisang komento sa ginahimo nga pagpangharas sang China sa West Philippine Sea.

0: Ang balitang international ang ginadulong sa inyo sa D3 Bio. Ang D3 Bio may virgin coconut oil nga may antibacterial properties nga makabulig batok sa impeksyon. Sa balita international, Cardinal Tagle napilian bilang bagong dean sa College of Cardinals. Napilian bilang bagong dean sa College of Cardinals si Luis Antonio Cardinal Tagle Biyernes, Oktubre 9. Pag-abos lang ni Cardinal Tagle ang 92-anyos nga si Giovanni Cardinal Batista Re. Natabo ang pagpili kay Cardinal Tagle sa nagligad niya Biyernes, Oktubre 9 matapos nga nagtambong ang mga kaupod niya manya Cardinal sa isa ka event sa Vatican. Magluwas sa Dean of the College of Cardinals pag-auyatan man ni Cardinal Tagle ang titulo nga sa Barbicarian Church of Ostia. Samtang iya man nga ginauyatan ang titulo nga sa Barbicarian Church of Albano.
1: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports ang nadulong sa inyo sang Mighty Sea. Nagabulig ang Mighty Sea sa pagtindo sang dugo kag pag-maintain sang masulhay nga blood circulation. Take Mighty Sea, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita sports, Anlex kag TNT daog sila tag sa kahampang sa PBA. Nagdaog ang Anlex Road Warriors kag TNT Tropang 5G sa ilatag sa kahampang sa PBA sang tinalikdan niya Miyerkules, Oktubre 7. Ginutos ang Anlex sa Macau Giant Pandas sa scores nga 138-78 kung sariin. Ginkilala si Jonte Borton bilang player of the game nga may 22 points. Samtang nagdaog naman ang TNT Batok Terra Firma Jeep sa score nga 116-92 kung sariin. Ginkilala si Calvin Oftana bilang player of the game nga may 31 points.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Ang Balitang Entertainment ang nadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap. Sa Balita Entertainment, Mia Goth nagpa-divorce kay Shia LaBeouf. Nagpasakas ang divorce papers ang British actress nga si Mia Goth sa Yabana nga si Shia LaBeouf matapos ang pulo katuig nila nga kasala. Nakasulat sa petisyon nga ginpasa ni Mia sa Los Angeles County Superior Court nga separado na sila sang 40 anyos niya nga bana humalin pa sang Hulyo 2025. Ginkilala ang duha sa adtong tuig 2026 kag pagalig ukon pagkaligad sang duha ka tuig. Nagbulagay ang mga ini. Apang nagbalikan ni sila sang tuig 2020 kag nakabata sang tuig 2022. Sa petisyon, luyag ni Mia nga maangkon ang primary legal kag kustodiya sang 4 anyos nila nga bata kag bukas ini para sa visitation rights ni LaBeouf. Kilala si Mia sa pagbida niya sa pelikula nga Pearl sang tuig 2022 kag bilang Elizabeth sa Frankenstein nga ginpagwa sang tinalikdan nga tuig. Good morning mga K5. Happy Sunday. Kamusta ka mo? Happy Sunday sa inyo tanan. Well, good morning lang din no sa tanan nga mga nagahimos subong kay ti Domingo, nagahimos pa kadto sa simbahan no halong kita mga ka K5. Indigin makalipat nga magdala sang inyo sini nga mga tubig, payong kag ti syempre protection para sa ulan kag sa mainit nga panahon. Good morning sa aton sini nga mga live viewers. Good morning kay Mama o kun kay Sir James Bornales, kay Ma'am Gina Purano, kay Sir Franklin D. Martinez. Good morning. Good morning man kay Ma'am Gina Borja. Malaya, enjoy your Sunday K5 Troy. Yes, good morning no sa aton dira nga mga K5, especially sa mga K5 naton nga ra subong sa aton sini nga mga public market sa siyudad sa Bacolod. Halong kita mga K5 ha sa pagbiyahe. Halong kita sa pagpangumpra.

0: Mayra, kita gali sa bisita, no? Si Tito Ompoy. Mayra, sa kuno'y pa-shoutout. Ano, sa kuno'y pa-shoutout, sir?
1: Happy Sunday lang mga gali sa taga Barangay Tapi. Labi na gisa pamilya Mourinho, pamilya Hinobata, pamilya Espanyola, pamilya Nyitis. Kasi sa tanan-tanan nga taga Tapi, sila ni papatis na sa taga Niya, taga Kalumbuyan. Mayroon lang papapatis sa inyo taran guys ah.
0: Yes, good morning! Grabe, di ba tama pamilya ni Sir Ompoy ba, no? Good morning sa kay Angie T. Aloy, sa kay Sir Leonardo Sevilla. Good morning, Sir Troy. Good morning kay Ma'am Emma Hokinio. Good morning, ma'am. Grabe ni ang ato niya balita entertainment, mga K-5, si Mia Goth, no, nagpa-divorce sa kay Shia LaBeouf. Imagine ha, pulo katuig nila nga kasal, tapos nagbulagay sila. Wala ka bata pa sila, then amo to dayon, no, nagbulagay sila hasta nga nagpa-divorce si Mia Goth, siya sininga bana, nga si Shia LaBeouf. Okay, imagine, 10 years ha, mag-asawa, hay, kasado, tapos nagbulagay. So sa mga maguyabay, dira, dapat kinalahon nyo ginang inyo sininga mangin partner. Ito siyempre, hindi na yan. Dapat seryoso, ginaya, no? Hindi dapat lahog-lahog lang. Kay kung ginatubang muna na siya sa altar, sa simbahan, musiling mo dapat seryoso ka na gid. Good morning sa kay Mary Grace de Meren Astosilia. Malya good morning kay 5 Troy, kag sa tanan nga gapamati, kag sa kay Jerry Gerald, kag Jero Artosilio nga gapamati man. Thank you so much. Well, makita ninyo ka K5, no, nag-iisa si K5 Troy for this morning. Kay si K5 Carla Defensor Longa, may ginasikaso nga importante nga mga bagay. Pero karon dugay-dugay mga K5 ha, may ara kita sa aton nga event dito sa may Bacolod City Government Center. Kita ay kita dito karon sa gabi kay may ara kita sa aton nga League of Champions Season 5. Diba, magasambuwa dito ang mga dancers, no, diri sa nakalain-lain nga lugar sa Negros Occidental. Tay may tagsa dito ka mga pambato, kadto lang kamo dito kag suportahan ninyong inyo sininga mga pambato sa aton nga League of Champions sa 2026. Alas 6:22 na sang aga mga K5, magabalik kita pagkatapos siniya.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha?
3: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend!
10: Extend, the supplement for men.
9: Gawa sa maca,
10: isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska,
10: epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
10: Extend! Supplement for men!
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye

0: Good morning mga K5. Nagabalik na naman ang inyo programa ng Pamahaw kun Domingo. Pamahaw nga puno sang chika, kag chika nga wala diri wala dito. Ako si K5 Troy Basa.
1: Ako naman si isa kalupok Bumagranada. Good morning mga ka K5, welcome sa inyong second portion. Ita naguba ang stand ko.
0: Good morning K5 Boom.
1: Good morning.
0: Doka, aga ka pa na natistingan ni Itan.
1: Oo. Everyday ako nag-inatistingan. Da, tod ang stand ka mic tan pakiayos ana Itan.
0: Amo gini ako baskog ang kamot. Anad ang kamot.
1: Giyong kamot. Good morning. Correct. Anyway, Troy, no, excited na kita para sa aton nga ikalima nga K5 League of Champions 2026.
0: Correct. So,
1: ginaimbitar tang ato ng mga K5 nga magkilit anay kita karon later sa BCGC, Bacolod City Government Center, alas 7 sang gabi. No, may ara kita walo, no?
0: Yes, walo ka, bro.
1: Walo ka mga participants nga magkapa-indis-indis later. So, see you there, mga K5. Ang K5 News FM may ara pagitpahampam. So, basi karon isa sa inyo makakuha sa kaldiro.
0: Wow, da, magaling pa premyo, no? So, thank you so much sa aton mga sponsors, K5 Boom.
1: So, gapasalamat kita sa aton mga sponsors, no? Nga wala untat nga pagsuporta sa aton ng mga events. Every events, ara gin sila. No? Ang base lechon, ano pa?
0: Ang aton nga Klinika di Alternativo Medicina.
1: Yes, syempre, no? Hindi ginay madura.
0: Ang K5 Boom, mas better, no? Sa aton nga mga K5. Kung magkanto sila sa BCGC nga early pa, ano, ay para makapartisipar sila sa aton yung mga pahampang later on.
1: Yes, excited na kuya Troy, mga tag sa mga kaldiro, duwag, electric fan, aircon.
0: Wow, ikaw na nagambala.
1: Oo, mga tag kita
0: aircon. Ikaw lang sponsor sa aircon.
1: Ako, si Bong Granada. So, aircon lang, kita mo ng gamay lang na yabala.
0: Ah, okay.
1: Ginadala-dala.
0: Ano
1: air
0: ka?
1: Air cooler.
0: Portable?
1: Portable aircon.
0: Wow.
1: Aircon.
0: Uh-huh.
1: Oh, so, see you there mga ka-K5 karana. Join ka mo sa amon nga pahampang later, no? Kay excited ni syempre Troy, no? Exciting.
0: Teko, excited ka K5 Boom. Of course excited man aton dira ka mga dancers.
1: Yes.
0: Siguro kagapon pa lang K5 Boom, no? Grabe na ning ila sining ensayo. Grabe nang gitumar gining ro nila ang power trio naton para karon nya nga pag start niya sa competition ti pag 6 sila ya.
1: Oo, nakamaitisi sila. Actually nakita ko, nalabyan ko to, kita mo bag ulan ko abot. Nalabyan ko to dito sila og ano sila ga practice na.
0: Wow.
1: Para later.
0: Siyempre kay 5 Boom, sino man bing hindi magpabaskog-baskog karon kay kadako galis nga to nga pa-premyo.
1: Yes. Kabalo ako pila?
0: Pila?
1: Pilang champion be?
0: 30,000 pesos. Grabe, nagalupok.
1: No?
0: And then sa
1: ang champion.
0: Oo.
1: Ang first place,
0: pila?
1: Pila be?
0: 20,000 pesos.
1: 20,000.
0: Grabe, no?
1: Tumaga ting-ting.
0: Ting-ting.
1: Ting-ting at 20,000 pesos mga ka-K5.
0: 25 or 20, no?
1: Hindi ka sure. Arisakon ang ano, arisakon ang cheque.
0: Wait, wow, grabe siya.
1: Arisakon, arimayari ko di ano, hawid. So, anyway, no, good morning anay sa aton mga K5 dira sa Burgos Market, Libertad Market, Central Market, dira sa Sagay. Good morning. So, Troy ang aton nga champion, amo nang 30,000 pesos.
0: Okay.
1: Ang first place, 25,000 pesos.
0: Wow, 25.
1: Kag ang second place, kabalaan pila?
0: Pila.
1: 20,000 pesos.
0: Wow. So, and then may consolation na.
1: I don't know.
0: Wow.
1: Pero ano no, sino ayhan?
0: Feel ko wala man sa ano, uuwing luhaan.
1: Wala, syempre.
0: K5 pa ya, diba?
1: K5 pa ya, diba?
0: So, ang K5 League of Champions, actually K5 Boom, muna siyang isa sa official activities ang Mascara Festival 2026,
1: yes.
0: No? So every year, gini siya nato, niya ginahiwat. Kagti, subong, grabe.
1: Mas niya kita sa Bacolod Public Plaza. Subong niya kita sa BCGC.
0: Mas malapad nga
1: mas
0: venue.
1: Mas malapad, mas damo audience.
0: Wow.
1: No? So, mamula. So, see
0: you there. Dito ninyo, hindi lang mga dancers, mga K5, makita mo ninyo ang mga idol dito ninyo, ang mga broadcasters. Makita ninyo dito ninyo si K5 Boom Granada.
1: Makita nyo dito si Boom Granada, ang tsura galing sa personal, hindi amo sa, sa ano, sa camera ni Ethan. Thank you.
0: Hindi, feel ko mas guwapo ka, Sir Boom, sa ano
1: sa camera? Ay, naka-filter ni Ethan. So, naka-disappoint sila, amo na.
0: Hindi man.
1: Anyway, kagtoto nila, ya price man niya.
0: Gane.
1: So, amo na na, isa na na yung mga kita nilang ilan, mga idol, si Radyo, si Zyro Van Albay.
0: Aha. Si Kaki. Wow, si Zyro naman to.
1: Si Kaki 5 Makoy.
0: Makoy di.
1: Wow. The journey of Makoy. Correct. Sa Facebook mga Kaki 5 ba?
0: Wagi na, tamayaw mo natin si K5 Red Salgado. Good morning, Sir Red. Iba talagang ating mga sponsors, no?
1: Salamat, Bongbongs.
0: Thank you, Bongbongs.
1: Toasted Mamon.
0: Wow. Busog na busog para tayo mamaya, no?
1: Kaya alam ko si Taneng Sulod Gulpi kayo. So, salamat, Bongbongs. Sa Bongbongs, Toasted Mamon. The pause.
0: Amura,
1: ano ka pag-i-jabi? Salamat, Bongbongs.
0: Good morning kay Ma'am Bings Delphine, Maria Sir Troy, Sir Boom, isa kalupok patamyaw kay Nanay Feli, kay Glody may Mary Joy.
1: Mm-mm. Good morning kay Nanay Feli, kay Mami Lili Inting Balinas. Good morning sa kumpare to James Bornales Goles. Good morning dira sa Himamaylan. Later ko, no, ang team isa kalupok ang Boom Granada Angels makagtugid sa Carlos City Government Center. So see you there mga K5. So we are ready na.
0: Ginagdama naton kay K5 Boom, mga ton sining mga KSS, no?
1: K5 solid supporters.
0: No, kadto kamo dito, kami mga pa-premyo.
1: Si, ano kayo, no, si Chuli Culiado, gabi, nag-program ko. Maya, Sir Boom, ready na ko
0: yan. Wow.
1: Kung may darna, kaligagin ko. Gusto ko ako man kuhaan mo darna.
0: Wow. So may akwaton ka karon.
1: Oo eh.
0: Ay, by the way, ha, belated happy, happy birthday kay K5 Boom Granada.
1: Salamat, Troy. Salamat.
0: Grabe, no? No? Nag-iiso lang edad, yaya.
1: Nagkataas ang edad, pero malitan. Okay lang na kayong tsura mo, panahog. Tapos sa DTX 500.
0: Correct, correct.
1: Anyway, ano man, edad man kita, Troy, no? Hindi man matagong edad tayo. Importante, good health lang. Ang man wish tayo, good health kag... peace of mind.
0: Love life. Oh, so
1: wala love life, ah. Importante, good health. Ano man ang love life, kung ingi mo, health hindi maayo. Diba? Dapat naka-power trio, kamo mga K5, ba? Si Mrs. Timplahan, gid sang DTX Coffee Mix. Kung si Mr. kagabi, naka-extend food supplement for men, pagbugtaw sa aga, timplahan si Mrs. sang DTX Coffee Mix.
0: Wow. Feel ko, K5 Boom, sa birthday mo, naka-extend kagid mo?
1: Wala, ah.
0: Pero pagbalik mo, doka pasik kagid yan. Doka birada!
1: Sa radyo! Kaya dapat ko, no? Kung nakabalik sa ako niya, no? Kung nakatoba ka sa mic bomb, energy, energy.
0: Correct.
1: Hindi ko naman yung tanong basa. Wala sa ako niya, no? Basta mo na.
0: Ah, sa kilala mo?
1: Oo, sa kilala ko.
0: Grabe ka ganyan.
1: So dapat, bis ka wala energy, ano gani?
0: Ano ka ganyan? Dapat, ano ah?
1: Pagsik.
0: Pagsik. Kag-tib. Anytime, anywhere.
1: Ma-off ang
0: handa.
1: And good morning kay Junimay Riteta. Good morning Sir Choi and Sir Boom Granada, isa kalupok. Tagadiin ng Riteta family. Amo man kay Angie Aloy. Good morning sa aton dira ng mga K5 nga magakagto sa simbahan na pagahimos na kamudara, no? Kag iba niya Troy kung Sunday ga pang labani, amo ning pahuway nila pang laba, luto sang manamit nga sudan. No, kay ang mga pamilya bla.
0: Correct. Sunday at family day ginaya kay Five Boom.
1: Day ginaya.
0: Te kung wala kaya sang trabaho, then te ginagasto mong imong oras kag panahon sa imong pamilya.
1: Managali kung kis kung day off mo, mas nami hindi ka mag-usa sa cellphone para mas spend mong quality time with your kids.
0: Correct.
1: Kids,
0: wow.
1: And your family and your wife, no?
0: And your
1: uyab Monday.
0: Your uyab.
1: Kung may uyab Monday to Friday, Saturday to Sunday kay misis na ang time.
0: Wow. So kay ikaw,
1: Paldo Cebu,
0: wala ka man uyab, no? So Monday to Friday mo din na.
1: Monday to Friday, so work.
0: Wow.
1: Saturday to Sunday, pang laba.
0: Di, ang work na daw, talang man 3 p.m. ikaw.
1: Gapuli.
0: Gano'n ka doon? Ah, pahuway.
1: Alaga ko sa akin nga, may baby ko pala.
0: Wow.
1: Boomer.
0: Taan.
1: Ido.
0: Ay, abi ko po.
1: Paldo Cebu. Good morning ha, kay Mami Binks Delphine, kay Ma'am Maylin Joy Sidayon. Pag-greet lang sa akon, Frenny Sir Boom, happy birthday kay Ma'am Wena Ibido Lukay-Lukay. Good morning. Kay Ma'am Wena Lukay-Lukay, aton KSS member man ako. Good morning si mo, Ma'am. And happy, happy birthday. Why gito na Iko Galichon?
0: Kay Five Boom, speaking of, no, kagina, about sa love life. Mr. Uh-huh. Yano naman ta about sa love life. Gusto mo? Gusto mo ma-stress sa buong aga?
1: Go,
0: Gusto mo pa mahawon ta?
1: Wow. Biskan wala ko kagi, higugma. Ma-advise lang ko sa akon nga masarangan, Troy.
0: Based sa imong experience, wow, ikaw, wala ka, na?
1: Inibitan ka mga K5, tadira, nga, pwede ka mo ka-join sa ato nga comment section.
0: Oo, basta mayroon ka mo dira
1: sa ato nga Facebook account, amo na ang K5 News FM, Bacolod 101.5.
0: Basta mayroon ka mo dira sa inyo nga hibubunot, no, kag-advise sa ato sa limang topic for this morning.
1: This Sunday morning.
0: Yeah, pwede ka mo dira ka-comment, no, kagbasawa naman on air.
1: Join us, Boom Granada and Troy, basa.
0: So, pamangko,
1: 7 a.m.
0: Correct. Until sa kung saan, no, tayo ka iditan.
1: Until kung saan, mas sinasitan. Okay, anyway, good morning kay Gina Borja. Good morning si mo, ma'am. Ang atong topic sa sininga aga, Troy, yes?
0: Well, K5 Boom, ang atong istoryahan, ang pamangkot, no, sa isa ka relasyon, no. Example, binaglawig na kamu, 10 years kamu. Oh. Kita kasi, bati kasi entertainment, kung gina nga balita.
1: Yes.
0: Kasado sila kay Five Boom, then 10 years sila. Mm. Tapos nag-divorce, nagbulagay pa sila nga duwa. May bata na sila ha. So, ang question ko naman yan, no, sa subong aga, para daw ka-relate man ng iban. Ano ko daw ang mas masakit kay Five Boom? Ginbayaan ka or gingamit ka lang?
1: Hoy.
0: Agay.
1: Doka budlay ang duwa.
0: Ay,
1: sakit
0: okay.
1: Ang duwa. Ginbayaan or gingamit ka lang?
0: Oo.
1: For me, gingamit ka lang.
0: Oo, nga. Diba?
1: Kasi syempre, ginbuhos mo ng tanan-tanan mo nga pagpalangga. Siya, ang tanan mo nga time siya. At the end of the day, nabalaan mo galing gingamit ka lang.
0: Oo.
1: Diba? Inabala?
0: Oo.
1: So, muna.
0: So, mas ano, masakit ang gingamit ka lang.
2: Kikikikapit ako sa
1: buhay. Nag-gamit na kayo, no?
0: Wala eh!
1: Barney.
0: Hoy, wala pa kayo black agi. Yaka kay Five Boom sulod sa isa karelasyon.
1: Diba, hindi ba naging kamuni one eye?
0: Sino na?
1: Anyway, muna Troy, eh, mas masakit kung gingamit ka lang. Kay inabalang nag-spend ka sa imo time sa iya. Ang imo nga, ano eh, pagpalangga mo sa iya. Imagine nun mo, ang oras na hindi mo na mabalik, Troy. Tapos nabalaan mo lang at the end of the day, ay gingamit niya lang ako gali. Diba?
0: Gado ka, emotional ka subong haw.
1: Amo na ko nung mag-advise ka.
0: Ay to.
1: Share ka sang imong
0: ginupod kita niya duwa, no? Wala ko tagari sa relasyon.
1: Kumbaga, pakunokono lang buo.
0: Pakunokono.
1: Wala sa ugot, wala pakunokono lang.
0: So, mo to kay Five, para naman niya sa ako, niya, ano lang mas masakit, no? Ginbayaan ka or gingamit ka lang. Same man guro sa imo, ah.
1: Wala ko yung gamit,
0: yeah. I mean, same sa imo, nga, ang imo nga opinion, kaya gina, no? Ginbayaan. Kasi siya, ay, ginbayaan, gingamit. Kasi kung ginbayaan, kaya Sir Boom, kasi may arat na reason, no? Kung nga ginbayaan ka, may tungod ba lang nga toxic ng inyong relationship nga duwa? O kung hindi nyo na kaya nga mag-inupdanay sa isa ka relasyon? So, kung gingamit ka naman niya,
1: kabalo siya.
0: Kabalo siya, no? Kabalo siya aware siya.
1: Oo, gamit. Tungkol lang siya kay may kwarta pa siya.
0: Diba?
1: Diba? Ano ka muna?
0: Halo ka raw, ay na yan ati, ikaw yan, kabalo ka sa self mo nga.
1: Pala sa kilala ko.
0: Ala, gigamit ka man.
1: Pala sa kilala ko, dito sa ano?
0: Wag mong subukan, masisira ang buhay mo.
1: Masunod mo ito, hindi mo napak. Diba? Ano pala sa kilala ka, no?
0: Ah, hindi ko na kilala. Mahala ka na yan sa buhay.
1: Paldo si Boom.
0: Sa mo to kay Five Boom, gingamit lang ikita siyempre sa isa ka relasyon. Biga expect bing isa, ka, like example ako ang kau lalaki, o ang uyab.
1: Ikaw ang uyab.
0: Mas gingamit niya. Kunti wala kuya ka baluya, bi kuya pure tong iya nga love sa akun.
1: Tapos grabe ka yung kilig-kilig.
0: Oo.
1: Kilig-kilig ka.
0: Tapos ang
1: kaya,
0: ending
1: gali. Kaya hindi ka palanggasay mo.
0: Correct.
1: Diba?
0: Ang ending gali, ginimo ilan to kitungod nga nidya gali sa akun iPhone 7.
1: Tapos
0: nidya. 7, na, nga, dandaan ba no? Ano?
1: Purang kaya mo galing need ya. Tunga mo na pala, di ba?
0: Ano na siya?
1: Pecha. Di ba doka mo na pala, no?
0: Oo.
1: Di ba?
0: So, kumbaga doka gin... Hindi man mambal, naging palangga, yaka Sir Boom, no? Kumbaga doon nagupod lang siya sa imo.
1: Pasakay, ah.
0: Naging pasakaya niya lang ka, kahit tungod mapuslan niya ka.
1: Doka mo man na sa mga friend ta, eh.
0: Hindi, makabenepisyo.
1: Hindiin nila ka kilanlan, daw mayo sila sa imo. Kung hindi ka na nila magamit, wala na.
0: Ohoy.
1: Wala ka na, doon papel ka na lang naglupad.
0: So mga manggagamit gali. Uy, no to manggagamit ha.
1: Hindi tanan na mga friends ta ha. Pero may arag kita yung friend nga manggagamit.
0: Fiko kilala ko nang kilala mo.
1: Kilala mo eh.
0: Argay.
1: Argay kita ganyan ay di. Ay di rin. Hindi na yan.
0: Ano tata?
1: Everyday kita ga of the night sa GC. GC, may GC tayo.
0: Correct.
1: So muna.
0: Hindi kay kita yung magbag, ano, ta senior ta kaya daan niya sa college, no? So, sa college pa to yung life niya?
1: Fourth year, nakuha si Troya first year college. Correct. Diba?
0: So nga muna yung mga issue niya,
1: si, dito si, na. Si kuligil, senior taman eh.
0: Wah, senior mo.
1: Senior ko.
0: Diba? Abi ko mas, ay di na.
1: Mas. Hindi na kami nakaklasbitanay.
0: Hindi na pag-istoryahan ng edad kay Five Boom. Kay kabalo ka naman, bago ka lang nag-birthday. So,
1: taas.
0: Hindi. So, panubuan to lang ah.
1: Na, porn sa kalendaryo.
0: Ay doon! Halati, mas damo pa kuya galing kanon ng mga bugas ka kanon
1: marami
0: niya, no?
1: Marami ka pangbigas kakainin.
0: Grabe. Ikaw yung marami ka nang nakain.
1: Ginoan na ganun. Kumbaga, ano na naumay.
0: Wow.
1: Anyway, good morning kay Jerry Castro. Good morning, Sir Boom, kag Sir Troy. Gamonitor lang kami dere sa Purok 10. Agisan Himamaylan. Shoutout sa Gayem family, Pilayo family. Kag congratulations kay Mama Jonaline kay Nagwa na Iya Twins. Wow. Si Baby Amara kag si Baby Amira.
0: Double blessing kay Five Boom.
1: Diba, no? Kung bunyag dapat taragin na ang ano ha.
0: Double ba na kung bunyag?
1: Si Troy kag si Bon.
0: Wow! Grabe, do kay ko pa yung desisyon.
1: Ako pa yung desisyon. Desisyon yarn.
0: Ikaw sa isa ka kambala, ako sa isa ka kambala mo na.
1: Sa pakalitsyon.
0: Kalam!
1: Good morning kay Romy Pasigado, diin si Inday Carla. Nagpalupok.
0: Aha, si Miss Carla.
1: Oo.
0: Ano
1: kay
0: na to?
1: Siya subong daan.
0: Kabata pa naman to sa iya.
1: Kabata pa man sa iya. Nagpawai siya. Ano kay Dogin Arthritis. Si ano ta si Mads Takarna.
0: Grabe, garong taklas ito sa mga durian. Ito kag mga kaprotasan sa Tarisay. Kaya nga,
1: tagsulok ang
0: durian? Tood na.
1: Pangaboy ako na sa mga audience karon.
0: Uy, pabori. Ano?
1: And ari lang kami sa Room Store watching live sila ni Bless Kaglalane. Good morning dara sa Room Store ha. Kabay pa makabisita kami dara sa inyo. Si Gina Borja, good morning sa imo. Hindi masakit ang mabayaan, ang masakit ang bata nga nagka-broken family.
0: Uh-huh.
1: Tita Julie lumugtang.
0: Correct, kamo na yang sakit da. Kalain lang ati.
1: Kung may bata sila, kamo nga duwa, tapos magbulagay, magsipaka mo bla Troy. Ang bata no, may ginapangita nga amay, may ginapangita nga iloy, no? So diin blang bata, kay kung gusto nakuha na sang iloy.
0: Oo, kay sa.
1: Ako ning bata ni.
0: Tapos kun di ba matipan sang iloy.
1: Kamo nga amay sus tinto ka lang to kamo bla. So kaluloy sa bata, pareho sang kilala taman eh, di ba? Relate much. Paldo si Troy.
0: Ikaw talaga yaw, marami ka talagang sinasabi. Diba? Diyan na ikakapahamak ko rin.
1: Hindi man yung ikakapahamak ko. Eh, no? Ito kumbaga face the reality. No?
0: Ah, correct.
1: Kumbangon ta ang kamotoran nga hindi ginaya madula. Hindi mo mag-ibe. Ibe ka man.
0: Ikaw na yung gambal. Pero amo na gari kay Five. Mas magsulod kasi sa karelasyon. Paminsaruan mo no, ang maging konsekwensi ni kun hindi na yung seryosong imo nga intensyon.
1: Pero diba? May aram mo na bla Troy nga kanami isang amon ni relasyon doon. Gulpi lang naguba.
0: Sa sana na natabo sa imo? Also friend gali.
1: Ang friend ko, gin ano yaya ng agaw yaya ng uyab
0: ay ala
1: bla namin amon ni relasyon niya
0: duha agaw yaya sa imo
1: oo nag 5 months
0: kami so may uyab kag gid jagali
1: di ba ta jole nag 5 months 6 months 7 months kami ang friend ko yagali may intention man sa babae nga
0: ay ala
1: so nagubang amon nga relasyon
0: may pagtingin
1: pero guba man ang relasyon namo na duha
0: hindi na ya
1: so nagsulod sa mind sa ni kumbaga si Boom na lang ano sulod sa mind ni Boom hindi na magpalangga liwat
0: na trauma ka
1: traumatized
0: at ikaw pero ay niya nga dapat yung respetuhon mo na yung gimpalangga sang friend mo hindi mo yung agawon mo
1: kaya hindi mo man lang friend mo Troy
0: kaya
1: biskan
0: anong friend hindi ko girlfriend
1: biskan anong man sang pagpadud
0: pagpadud
1: sa isang imo nga no pagpag ano bala pag discarte dira sa uyab kung ikaw nga uyab
0: hindi ka man.
1: Respeto ka man sa partner mo, hindi na magubah niyo relasyon.
0: Correct.
1: Do you get me? Do you get me?
0: Oo.
1: Kapag may uyab ko, ang uyab ko ginagaw ko.
0: So dapat ang uyab mo, dapat nakabaluma.
1: Kung ang uyab ko sa ako.
0: Kung palangga, igid ka.
1: Kung palangga, igid ko sa matuod-tuod, hindi na siya magpatimtar, Troy. Nga maagaw mo. Di ba?
0: Correct
1: man. So i-block na sa Facebook, pero napatintam lang siya because guro of
0: money. Money, money, money.
1: Abala sa friend ni Tita Julie Lumugdang, so kadirelate na si Tita Julie Lumugdang. Anyway, kay Loisa Gonzalez Magbano, good morning Sir Choi and Sir Boom Granada Idol. Taka mo, tayo makita, taka mo later.
0: Wow! Wow!
1: Good morning.
0: Basta-basalaan nyo kung sino sa mundo sa Sir Boom na i-check nyo lang ang ID.
1: I-check nyo lang ang, syempre, ang mata.
0: Ang mata, kay mas naming mata ko kaysa kay Sir Boom.
1: Wow!
0: Charot, may yanti para kaya Sir Boom.
1: Pero mas nakuha kakon. Wow. Si Romy Pasigado, San O Miss Mascara kagdiin ang venue. Basi si Carla Grapiper sa Miss Mascara always ga monitor sa Room Store pagla ang village sellers ang product ni Doc Ramil Uy watching live.
0: Okay, Five Boma, sang Friday galigin hiwat man to ang Mr. and Miss Teen.
1: Ara ka?
0: Ha? Magtanaw ko sa live.
1: Live ka? May ticket ko to eh.
0: Wow. Kaya grabe yung siya mag-support.
1: Hindi kay si Mamang Michelle. Nag-support kita sa iya nga bata. So ginmakalta eh.
0: Correct. Hoy, congratulations sa bata ni Miss Michelle Patino nga si Yuris Patino.
1: Yuris Patino.
0: Oh, Yuris.
1: Congratulations to all the winners.
0: Do siya to ang doka car seller nga award. Oo, and then doka photogenic.
1: Photogenic
0: Ibagi siya, no? Ibagi siya basta nagmana sa lahi ni
1: sang amay.
0: Sa amay. Oh, grabe, kay ni kaya kay Miss Michelle, guwapa ba si Miss Michelle?
1: Ako amay, tamal mo amay nang
0: nag Hoy, wala ko nagamon na. Lagi diyan lahi ni Michelle ah.
1: Oo. Congratulations no sa mga winners. Kag ano ah naging top
0: ikaw top ka
1: naging, ano ko bala naging Mr. ano ko sa ano
0: yun wow naging track ka Mr. and Miss Mascom
1: sa UNOR
0: ikaw nag Mr. Mascom
1: tani, pero wala ko na gano'n. Kaya nakulbaay ko sa Q&A.
0: Q&A? Amo namin na kay Five Bomb.
1: Hindi at Troy. Ipili ko, Mr. Mascom, tani, sa amon niya time. Mm. So, wala ko, ganun ba ko, classmate ko lang. Kaya yung ba ko, nahuya, na ano ko sa Q&A. Kaya yung ba ko, ang Q&A, ang answer ko, sa school daan. Okay lang kung outside sang school. Kaya hindi ko kilala sa mga tao.
0: Okay.
1: Mga barangay-barangay, mga mamuna. Kaya kung sa, ano, sa school, sa salud sa school, mahambal niya nga, ay, amo tong answer, ito ka muna bala ako.
0: Ako yung G5 Boom actually sa college. Pero biba ko nga ginaay nga mag-join ba na sa mga Mr. na, no? Tiya kuya, syempre kaya malila may height ka, Troy, may tsura. Wow, may tsura.
1: Confident.
0: Dinamba ko naman niya, okay, guro ko nga muna. Pero kung sa Q&A, yung G5 Boom, kaya bagi kuya sa self kuya, nga sa question and answer portion, alam ka man or hindi, kung nabuton, kaya isang nervyos, biya kay Five Boom, yung muna talutal ka sa stage siya.
1: Ang buton, siya basang excited.
0: Oo, buton, kumisang kakulba ko. Tapos, nang masala, dabi nga akong, bikaroon niya pronunciation, and akong niya sabat.
1: Addiction.
0: Bujus ko, grabe, bikaroon bash ay, no?
1: Tapos, ang bako, hindi lang ko mag-join, ah. Oh. Kaya yung judge to daan before, si Zyro Van Albay.
0: Ay, grabe.
1: Oo, grabe.
0: Grabe, marami na maka-judge, no? Madukatong, dako na ako, ginang.
1: Di ba? Patya. Amo na eh, wala ko nag-join, ang mga classmate ko lang. Napilid ko yabas kan mga teachers ko, mga professor ko, nga si Carlo.
0: Katigbak.
1: Si Carlo ba ko? Pero ba ko, hindi lang ko.
0: Mm.
1: And then,
0: sa Mascom na?
1: Mascom.
0: Ay, wow.
1: 2010? No, 2014.
0: Ay, wow. Grabe ba, no? Liglawing, nagliba, no?
1: 2014. 2010 ko nag-graduate, high school.
0: High school, then college.
1: College ko. Then, amo na.
0: Amo na, ginaay.
1: Hindi ko.
0: So, mga beauty, tagaliya pa nga, no, Ged?
1: Pakita ako, takot sa picture ko. So, nag-photoshoot.
0: Okay, dakong tsura mo sa muna. Dokatong. Wala, ah.
1: Doka,
0: wala kapag inlampusan sang pila ka mga problema sa kalibutan.
1: Oh, syempre, edad kita to. Mo ginaya. Magwagin na yung ato ng mga...
0: Sabong, do, pwede ka man Japon kayong trapadyan kay Five Boom.
1: Wango, ito sulo.
0: Wanga, katay.
1: Wow! Uya, mata sa bags mo. Nagtiko.
0: Ay, nagtiko?
1: Nagtiko.
0: Pwede mo ko nakaintra. Bako kay Five Boom, ma-join ko mga mga muna. Pero ako dapat ang ano? Ang miss? Ang sauce?
1: Wow, pwede. Hindi ko, ano pa, Sheret?
0: Ay, taas.
1: Subog.
0: Ano kita na? Ay, wow. Ikaw na ganyan.
1: Ito pa, Sheret. Kung baga, may mga gwapa-gwapa ng mga uyab. Last lang lang sa Takuling, di. Upod kami ito ni Anon. Basta may nagkawa sa ako na ito, okay. May mga pictures ko. Wala ko na-upload ng uyab ko.
0: So, ikaw galing gasok-sok sa mga garlands.
1: Nang slush.
0: Tapos, nag-guide sa mga queens.
1: Oo, nagsakasakan sa hagdan. So, kung ba kung hindi na ako mag-join, ha?
0: Huwag ginasin niya. Sana tanita niya doon ka traffic enforcers, ha?
1: Oh, may blessing. Thank you, Sean. Nakakupod sa akin. Lenta Chimmy.
0: Ate, may intro na Sound K5 Boom.
1: Asheret?
0: Asheret. Kaya sabi ko, Mr. Mister. Ay, to.
1: Kaya, Troy. Gani. Kay...
0: Grabe na si Justin. Thank you, K5 Boom. Mayroon ko na sa last mga message.
1: Kay Cyril Patricio, K5 Troy and Boom. Good morning. Isa kalupog dira sa inyo, Sir Cyril Patricio. Sa aton mga K5, see you later ya, para sa aton yung K5 League of Champions.
0: Yes, K5, kita dito sa may Bacolod City Government Center, alas 7, tob-tob, hasta mag-gabi na K5 Boom.
1: Onwards.
0: Yes, so oras ka K5 Boom, halas 6:56 na sang aga. Mga K5, inyo naman nabatian ang isang edisyon sa Sunday News Program sa buong adlaw Oktubre 11, 2026. Bantayan naman sa magiging programa ang Foro de los Pueblos. Kaupo si ka K5 Red Salgado. Sa pangalan sa men and women sa K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sa hamon Chief Executive Officer na si Dr. Ramel Uy. Ako si K5 Troy Lawrence Basa.
1: Ako si Isaka Lupoka Bumagranada.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Overtime, Troy.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: D3 Payo Health News. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. D3 Payo.
6: Ako si Richard. Ang galingin mo doon ko. Naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Payo nang paninisis ng D3 Payo. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang. Nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
8: Sa ikayong lawas. Dugang nga mga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Siyempre, balaan na ito nga kung i-combine mo na siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gituwag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3Bio, kag i-combine mo ang Sporbiotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom ka sina, makabulig nga may taas ka sa ngitawag anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3Bio kag Sporbiotics. Malayo ka sa ngitawag cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3Bio kag Sporbiotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3Bio kag Sporbiotics.
7: Anti-cancer properties ring duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Sporbiotics sa D3Bio pagid Sir Kevin, ang picomaric acid, no, isa ka antioxidant found in D3Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo, no, sang cancer cells, even initawag na tumblang migration, metastasis, no? Kung nagainom ka D3Bio kadadlaw, kung may cancer ka nagid man, hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina gina-promote niya ang apoptotic cancers, cancer cell death.
9: Kaya ang cancer hindi mapatay mo. So kung ipakanon mo siya sa kontra niya, no, siya na lang ma-suicide.
8: Ang chances sa survivors pag survive mo sa cancer mas malawig. Instead mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imo kan tungod kay nakabalo na kamo, nakainom na ka. Sige ka inom, sige ka inom. Instead mapatay ka 1 year,
9: gataas imo life
7: expectancy. Ang chance imo nga survival, gataas man.
8: Survival rate mo taas.
5: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ito sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. May Vizio. Ang Vizio. May D3.
7: Kag ang may mga virus, Blaster Kevin, gakosman, kag gakosman cancer, ang human papiloma virus.
9: Immune patients.
7: Oo. Gakosman ini siya sang cancer. That's why, sa aton nga intestine, ara magasuporta ang Clinical Sporbiotics.
9: Yes, Sir JP. No? So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil, maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke, no, kag pre-stroke treatment. Ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre, no, parisan nyo liwat sang Clinica Sporbiotics, kay ang role sang Clinica Sporbiotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan, no, para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan. Kung naga-Clinica Sporbiotics kita, ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Sporbiotics, your friendly gut bacteria.
5: D3 Bio.
11: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. Health News.
12: Let's go. With
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
12: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy,
5: let's go with the flow.
14: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-26338 Series of 2026.
5: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang
15: 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa Lawn Pass. This is a mental health acid for generic name Lawn Pass. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa Lawn Pass, may direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikot.
16: Halin sa pinakamataas nga bukid.
17: Nak! Kamusta nga?
16: O sa pinakamaliyo man nga isla.
17: Nay, gagraduate na ako.
16: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag-internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
18: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
19: O pag-uli na ko ka!
20: Go forward together. Globe.
21: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
22: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Super C.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. The super seat fast.
1: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabon.
3: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Oras ka K5, alas 7:10 na!
0: That time check was brought to you by Cebu Pacific Air. Book your seat now. This super seat fast. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
10: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos. Ang atong sinigang oras sa K5, alas 7:11 na sa aga. Kag-welcome na naman sa atong sinigang pagpalayang simugan na o sa atong sinigang programa ng Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
6: Domingo ng adlaw sa K5, Oktobre 11, Tignes 2026. Panibago na naman yung adlaw para sa atong sinigang kaugaligon. And of course, sa K5, Domingo, masinadyaho na naman ang pumuluyo sa syudad sa Bacolod.
11: Foro de los Pueblos.
6: Kaya mati magluwas sa selebrasyon sa Mascara Festival 2026. Kaya sa atundra yung mga vendors nga nagadamo ang ila sining mga manugbakal. Kaya mati madamo sa nagpadulong dari sa atong sining syudad para mag-enjoy. Bauti nagadamo man ang ila sining mga customer. Diyan ka mamagkanto pa restaurant, mapakarinderya, kaya baligya andra sa RTWs na gadamo ang ilasin ng mga manugbakal.
11: Foro de los Pueblos.
6: Kamantika K5 ang bulan sa Oktobre do kaangay sa bulan sa Disyembre. Nga ang mga tao damo sa kwarta pisan nga do gina-short ng iba, no? Ganun di sa amin. Kamanti, kalaw ay man ang ibandra na kaon sa manamit ka pagkaon. Kangay na lamang sa inasal nga manok tapos ikaw yan nagatulok lang, di ba? Magkapagita kita sa paagi ang mga abyan naton. So anyway, so muna ka K5, padayon kita ng magayuhum. Kamanti ara kita sa May City of Smiles. Ini sa aton nga selebrasyon nga Mascara Festival 2026.
11: Foro de los Pueblos.
6: So salimat, baka upod yung ka K5 Red Salgado. Alas 7, tutub alas 8 sang aga. Ang aton sininga programa gradulong sa inyo sang Power Trio. Ang aton sininga DTX 500 Mighty Seek Clinica D3 Bio. Apo na K5 gati ko na nagatagiti balag init subong dapat gid nga protektahan ang atin sini ka kaugalingon kibati kagapon naglagaw kita nagtanaw kita sa nga drum and lyre core competition sa Mascara Festival 2026. Oy, congratulations gali ha sa Luisa Medel National High School.
11: Foro de los Pueblos.
6: Naging kampiyon ka K5 ha, sa high school category iring Luisa Medel National High School. And of course, sa elementary naman niya, amo naman ang Corazon Locsin Montelibano Elementary School.
11: Foro de los Pueblos.
6: Kanabi, sige ila, sino yung mga costume ka K5 kag... sa makita niyo sa video, bugrabe, nag-ingat-ingat, nag-glitter ang ila, sino yung mga costume and of course ka mga gwapa sing ila sining mga bad majorette kag of course ang ila man sining patik-patik sa mga kuano drum and lyre kagapon ka K5 perti katahuma sang ila sining mga musika sa gipatigayon nga drum and lyre drum lyre and core a competition ka K5
11: puro de los pueblos
6: sa madumduman ko ni sa una ang middle abo ni ka K5 ang isa sa mga malawig ganing kampyon sa drum and bugle corps sa mga nagligad ng mga tuig ha? Nadula lang si Sir Habagat ang amon sinisang una nga tisya ginayang sa likod ka K5 mo sa pagtudlo sa ngaton sini nga mga drum and bugle corps idraya sa baya Luisa Medel National High School. But then ang naging kampiyon last year was Handumana National High School. But then this year kay K5 nakuha sa Luisa Medel National High School.
11: Puro de los pueblos.
6: Ti ara man actually okay man kagnabi man ang performance sa Domingo Lacson National High School. Tatlo na sila kagapon ang nagpa-indis-indis sa nasambit ng competition kay K5. Di kagapon grabing init kaluyan man nga ti during kumagabaga kumagapado street dance bala no ang performances sa mga drum and bugle or drum and lyre corps corps kagapon kay K5 dira sa may dalan na Reneta wala ginulan kaga mga kabataan nangin manami ang ila sining mga performances up to nalabot nila ining Bacolod City Public Plaza kag dito gid gipakita nila kay K5 ha ang ila sining mga manami nga mga performances
11: puro de los pueblos
6: tika gapon kun hindi kaya masiling naton nga nakainom siyang Mighty C DTX 500 kag D3 Bio at masakiton kag subong adlaw
11: puro de los
6: so dapat ni K5 nga maging protektado nga aton sining galawas kay malawig-lawig pa ining aton sining selebrasyon sang Mascara Festival 2026 Timi ara pasang street and arena dance competition nga aton sining pagabantayan kay K5 because masunod ka si Bana sa highlights mo ti official FM station o kon radio station sa pag-cover sa Mascara Festival ang K5 News FM Bacolod.
11: Puro de los pueblos.
6: So muna ka K5, nagpasalamat kita sa Gugma Foundation sa, and of course sa kay Mayor Greg Sataya sa paghatag sa kagayunan sa K5 News FM Bacolod nga mangin official radio station sa Mascara Festival 2026.
11: Puro de los pueblos.
6: So muna ka K5 ha, ang aton sining update kagapon sa ginhiwat nga drum and lyre corps competition kagapon nga adlaw. Ang kampiyon sa high school category abo ang Luisa Medel National High School nakuha nilaliwat ang kampiyonato balik sa Luisa Medel. And of course paglabot naman niya sa elementary nakuha naman sa Corazon Locsin Montelibano Elementary School mga ka-K5.
11: Puro de los pueblos.
6: Pero speaking of Mascara Festival 2026 sa K5 karuna ka-K5 sa hapon o sa gabi pagatigayunon ang aton sininga League of Champions 2026
11: Puro de los pueblos.
6: Amo na rin sa K5 ha, ang aton sininga ikalima nga League of Champions 2026. Well, if you can remember, sa nga nagligad gatuig, ginpatigayon ang aton sininga League of Champions dito sa may Bacolod City Public Plaza. But this time ka K5, ang aton sininga League of Champions pagatigayunon dito naman niya sa Bacolod City Government Center.
11: Puro de los pueblos.
6: Di mabantayan tani karon makita naton kay K5 ha, ang mga walo ka mga grupo nga magapa-indis-indis. Actually nagpractice lang ni kagabi sa ila sini nga mga stance mo grabe. Kung suksukan mo na isang mga costume sa maskara, do mga maskara dancer man kay K5 mo.
11: Puro de los pueblos.
6: Ka mga hubin kag ka mga humok sa ila sining mga lawas do wala sa mga tul-an. Pirti ka nami magsaot ka K5. Well, ang aton sining premyo ang mangin kampiyon para sa aton sining League of Champions makakuha sang 30 mil pesos.
11: Puro de los pueblos.
6: Hindi ba na maglayo? Karon kong mahulog, kami matupa, kami sa ginatawag naton nga first placer, di ba? Kati champion, first placer, second placer. Kaya kay 5, ang kampiyon, makakuha sang 30 mil pesos. Ang nagasunod naman sinisiya, ang makakuha sang 25 mil pesos. And of course, ang ikatatlo dere, makakuha naman yaka kay 5 sang 20 mil pesos.
11: Puro de los pueblos.
6: So nagkapasalamat kita sa mga sponsors naton nga nagbuylog, nagsuporta sa aton Sinigal League of Champions 2026. And of course, ginapasalamatan naton ang Do Exam Incorporated. Sa kay Bang Vic, Victoria Nardo nga ti apisar sa iya sa ng sitwasyon ng liga na insindihan gid naton, but then ara gid sa gihapon ang Do Exam Incorporated sa pagsuporta sa aton Sinigal League of Champions 2026 mga ka K5.
11: Puro de los pueblos.
6: So matayan nato na K5 karon ako may ara sa mga pasurpresa ang Do Exam. And of course, kinapasalamatan man naton si Ma'am Sheila May Bico kag Sir Sally Bico ang aton sining SMB Jewelry Trading. Kaupod ba din ka kay 5 S&S Car Rental and Car Wash Services ka kay 5 para sa aton sining League of Champions. At was kinapasalamatan man ato na ang aton sining mapisan kag babiduligon nga alkalde sa EB Magalona. Of course, Mayor Matt Malacon and Vice Mayor Marvin Malacon sa Banwa sa EB Magalona.
11: Puro de los pueblos.
6: Ang ginapasalamatan man natin kay K5, mga alkalde sa La Castellana, Mayor Aniejo Nicor, and of course, Vice Mayor Romayla Nicor Magilimutan. Kay ginapasalamatan man natin na si Mayor Julo sa siyudad sang La Carlota.
11: Puro de los pueblos.
6: Kay siyempre ginapasalamatan man natin kay K5 ang Mendoza's Lechon. Kaya K5 na hamtang sila dira sa Maydeca Homes, dira sa Barangay Kabugsyon at sa Bacolod. Kung gusto nyo mag-order, kag nahamtang man sila dira sa may Mega World, kaya K5 ang aton sining Mendoza's Lechon.
11: Puro de los pueblos.
6: Huwag mention ato ng Mendoza's Lechon, araman ang Bro's Chicken. Ang balganin nila, i-broast mo. Ang sarap, bau grabe. Do, amugin, no? Diba? Kag, syempre, ginapas sa area, isa-isa ho na ton karo yung K5. Ang aton, sino yung mga sponsors ka nagbuylog, kag nag-suporta. And of course, arap ba dira si Mayor Greg Sataya, nga nag-suporta sa aton sino yung League of Champions 2026, mga ka-K5.
11: Puro de los pueblos.
6: Well, ka-K5, para balikan, kano lang aton, sino yung mga, ari, ginatamyaw na aton, ha? Isa ka ba yung aga sa kay Sir Eduardo Villalubos nga kolok-kolok alike si Rudy Fernandez, ha? Nagapungko kag nagayuhum-yuhum sumunga aga si Sir Eduardo Villalubos.
11: Puro de los pueblos.
6: Abong ganag aton sinig ang mga tagpalamati sa Puro de los Pueblos Sunday Edition. Sir Eduardo Villalubos, may aga dara sa imo, sir. Kaga sumung man sa kay Margie Ponteras, ang nanay ni Jenny nga nagapamati gid sibong ha, Ma'am Margie Ponteras, and of course Miss Jenny. Kag of course si Sir Eduardo Villalubos, amo na siya ang amaya ni Ma'am Chippy Villalubos. Kag sibong man sa kay Glenn, Tina and Martina Maningo nga yara na madira sa maya sa Charito Heights Subdivision, Barangay Granada, siyudad sa Bacol. Good morning dira ha sa members sa family Maningo and Alunan family.
11: Puro de los pueblos.
6: So, direct kay K5, para balikan nato ng aton sininga ginatamyaw taman ha, si Sir Nelson Miranda Cidilio nga nagapamati subong sa aton. Sir Nelson, may gagadra sa imo kag subong mana sa kay Ma'am Nori Mahilom Alconga. Dra naman sa may barangay Dumanan, nagamonitor lang kami diri sa akon nga husband si Sir Ray Alconga and Noreen. God bless dira sa inyo, ha. Kag good morning dira sa members sa family Alconga. Sa kay Ma'am Noreen dira may aga, kag Sir Ray may aga dira sa inyo, ha.
11: Puro de los pueblos.
6: Well, ka K5, para balikan ang aton sinig balita. Sa nagligad Godlaw, diragin baka Biyernes alas 10:05 sang aga. Kaya K5 dito pa lang ha, sa investigasyon sa aton sininga kapulisan sa pagpanguna sa aton sininga mapisan nga Station Commander Police Captain

0: nga may ara sila sa ginlalisan nga sa ulihin nagresulta ka kay Five sa pagpanaya kag pagpalupok sa karabas lutang sining suspitsado.
1: Puro de los
0: Pueblos. Suspariusip ka kay Five, ang una sining eksena, tinito nag-away sila sa may main road, dira sa Barangay Manago, and then lumiko sila sa may tuo, dira na ka kay Five party sa purok kasagingan na Barangay Manago. Lumiko sila dito sa may tuo, siguro galalisanay or gadasig ang paglakat sini isang biktima na ginasundan man sa suspitsado. Dito ka K5, sa una nga eksena, nagpalupok sa apat ka beses ang suspitsado.
1: Puro de los Pueblos.
0: Siguro wala ka K5 mapuruhan ining biktima. Pang, pang, pang, pang, apat kalupok ka K5. Wala lang may baluan sa kapulisan natin kung sa una nga pagpalupok sa karabas ng taga K5 sa suspitsado kung naiguan ang biktima. E then dumalagan pa rin siya, estimated mga 50 metros. Siguro ba sa maginabatsag na ka K5 ining biktima kamangdanan nga ini siya ang lumiko o sumulod dira sa isa kapuloyan. Gikan dira sa una yung sining tiigin palupukan sining sa suspitsado. Pagsunod niya ka K5, sunod sa mga pumuluyo, may ato patukot na tatlo kakabataan. May ara sang walo kabulan nga bata, may duwa katuig, kag may ara sang lima katuig nga bata ka K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Maayo lang gid, kay ining tiyo ka K5, nakita niya, layo pa lang dito, nga may ara sang paggalisanay. Sining duwa ka mga tao ang biktima kagang suspitsado. So dito ka K5, ginkuha niya ning walo kabulan kag duwa katuig, pero nabili niya ining lima katuig bata.
1: Puro de los Pueblos.
0: So dito, kung magsunod ka actually sa pagpatag sa ato ni Police Captain Rami Saison ka K5, kung magsunod ka sa ila sining balay, ining bata ka lima katuig ara dampi sa may kwan pertahan. Kag dito ka K5, ining biktima, tungod man siguro base sa unay, sininga pilas ka na angkon, amuni ang mga aligasyon sa mga tao dras palibot. Sumulod sa tuo, edo daw dito dumiritso, kado lang higda lang bala ka K5, ang pagplastar sa sininga bangkay dras sa foam. So, sunod sa mga pumuluyo, nagpakitluoy pa ka K5, ining biktima sa suspitsado, nga hindi siya pagpatsyon. Kay nagatanaw ang lima katuig nga bata.
1: Puro de los Pueblos.
0: Puro galigit ka K5. Wala na ko doon namati pa ining suspitsado. Bisan pa nga nag-ayo na ning biktima nga hindi pagtiruhon. Pero ining bata, hindi ni bata ka suspitsado ka K5, kabiktima akong suspitsado. Bata ni siya sa tag-iyadra sa puluyan. So dito ka K5, sang nag-ayo ining biktima mo, grabe, anom kuno kalupok K5 mo?
1: Puro de los Pueblos.
0: Wala kita makaibalo kung ining anom kalupok ang idaligar sa mga tao dira, tumupa tanan sa ulo. Pero initially, sa mga tao na pinamangkot man ato ka nakakita sinis sa sitwasyon dira sa biktima, sa anom kuno kalupok sa unang duha, pang-pang, nakalikaw pa kuno ining kwan, biktima, pero sa ikaapat nga, o ikatatlo, ikaapat, ikalima, kaanom, daw ulo kunong igo sinisang biktima ka K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ginsigurado, ginsisuspitsado, nga patay gid ang iya sining biktima, sina nga aga. So, ina ka K5, matapos sining krimen, nagpadulong ang suspitsado sa wala may baluan nga direksyon, pero ginapatihan sa mga tao nga posible dira lang siya nagapanago sa may Barangay Banago.
1: Puro de los Pueblos.
0: So aring ka K5, pabatian natin una ining bahin sa pahayag ni Police Captain Rami Saison, ang aton sining station commander sang Police Station 3. Yari.
1: Puro de los Pueblos.
0: Okay, kifibetan, ipabatiya, Ari, sige. Sir,
2: mga Saison, witnesses dari or pamuluyo, ang aton nga suspected victim, upod sila ni. Upod sila galakat sa dalan, pakagtod ring area, dalalisay. So, ay man taka ano, kung anong ginalalisay nila, pero gulpe lang ko, no, nga nag-heated argument na, ang aton nga suspect, nag-abot sa Nagkaabot sa ano ni, sang armas kagintiro aton nga

0: Victim. So, initially dito, may apat ka basiyo. Tapos nakadalagan pag idihalin to, mga 50 meters, nakasulod rin sa balay. Oh, nakasulod sa balay, nga hindi man niya balay eh. Kakita nyo man, pagsulod sa balay, bali kwarto lang siya, diretso. So, kwarto sa iba nga tao, tagiya sa balay, kagin, masinig na bingin finishing pagid sa.
1: Dito pa lang, sir, may igo na siya?
0: Wala na akong kwanan kung dito pa lang sa apat kabala to na may igo na siya. Kag ara sa aton subong asuko, kung pila to kabala ang
2: na-recover,
0: na-recover dito kag basiyo.
2: Pero hindi siya, mga pila-pila sa biktima, sir?
0: Hindi ko ka-divulge nyo kay...
2: May igo, sir?
0: Oo, may ara. Guro nga. May ara, may ara. Ang ulo. Kaya iti, kung nataon mo, gina to, doon ka katulog lang siya. Kaya iti, may habol, may ulunan. Kaya iti, kwarto sa ang tao mo. So, aton niya, na victim, amo na si Mark Anthony Gayataw, alias Butoy. So, male, single, 41 years old, jobless, ang puro kasagingan. So, may ara na kita sa aton niya natawag man niya, ngalan, sa aton niya suspect. So, ang aton suspect, sa aton niya, victim niya, makasilingong sa personnel ko, wala pa sila kano kung anong record niya. Pero ang aton niya suspect, dati na nakarespondi ang aton personnel, di dugay na regarding sa isang kumusyon nga siya ang aton niya suspect man.
3: Puro de los Pueblos.
4: Samuyan to ka K5 ang bayad sa payag ni Police Captain Rami sa Isoon angot ini sa nagluntan din ang shooting incident sa Biyernes Gadlaw ka K5. Biyernes Gadlaw, Oktobre 9. Tigdesmil, 26 mga K5.
3: Puro de los Pueblos.
4: So, gina-establish pa ka noong K5 sang aton sininga kapulisan. Kung ano ba lang motibo sini sa pagpatay, basi daan, giligot anon, kamanti sa informasyon, nakuha ba natin si Iya Sininga asawa nga si Sweet, magabiguhay mo ning duwa eh. Kag ginaako man sa Iya Sininga live-in partner o kung asawa nga nagagamit sa illegal nga droga ang Iya Sininga bana. O galing ka ba tiway, madalang ginahimo inig paggamit na sa illegal nga droga sila sininga puloyan bangod nga tisunod sa asawa nahuya man siya sa iya sininga mga kabataan.
3: Puro de los Pueblos.
4: O galing kiti ka K5, amulan na malain kiti kung sa bala agapabangkot man ang aton sininga kabataan ano na ginahimo sa aton sininga amay tisamtang nagadako ang aton sininga kabataan. Basi bala sundon man sang imo sininga kabataan kaluluoy.
3: Puro de los Pueblos.
4: So muna ka K5 ang atong sininga balita ihatagan natong karon sang follow up report but in the meantime kun kabo bakante karon ha sa hapon di magkalipat kag atong sininga League of Champions ang pagitigayunon dira sa may Bacolod City Government Center ka K5.
3: Puro de los Pueblos.
4: May ara kita sa 8 ka mga grupo kayo doon sila makita mga sagad magsaot and of course madamo kita sa mga papremyo ngay gatalana para sa inyo ka K5.
3: Puro de los Pueblos.
4: Sa muna karong balantayan sa aton sining event karon ha ag aton sining League of Champions 2026. Pero i-check natin kay Femeta na si K5 Wilson Villena ini siya hindi magdubo pulo ka mga motorsiklo ginpang saruso or ginpang arado sang pick-up sa bagong dalan barangay Subag, Sudad sa Bacolod kag inalagid lamang din siyang aga. Kaya mati ka K5 na baton kita nga tawag kagayina regarding sini kag aksidente na may ara I guess ang pilason. So i-check natin kay Fevetan si K5 Wilson Villena. Ginatambyalan natin sa isa kabayong aga ang atong sininga abyan nga si Nestor Antonio Dandoy.
3: Puro de los Pueblos.
4: Ganda ka pa matigid sumong sa aton si Nestor Antonio Dandoy. So this time i-check natin si K5 Wilson Villena.
3: K5 News FM Live Report.
4: K5 Wilson, mayong aga. Awala ba? So, actually, K5, kagayinan isa kagahon, na wala na ito may baluan kaya K5 kung si ining driver siyang pick-up. Ini bala ang natunugan or basi bala napiyungan kaya K5 kamang danan nga ini siya ka K5 ang nagsaruso sa madabo kabang motorsiklo dira sa may bagong dalan Barangay Subag, siyudad sang Bacolod, mga ka-K5.
3: Puro de los Pueblos.
4: I-check ba natin na ka-K5 kung may ara, bala siyang nagkapilasan. Ba't mayong aga sa kay Kaloy Hironggano, Ray Sendico, Merlita Malvas. May aga na sa inyo, Romy Pasigado, and of course sa kay Ma'am Bigs Delphine and Miss May Dagay. Aran si K5 Wilson.
3: K5 News FM Live Report.
4: Ka-K5 Wilson, good morning!
5: Mayong aga, K5 Red, no? Pero sikit mayong aga sa mga residente sa Batong Dalian, sa isang barangay Sumag, K5 Red. Kaya kagina, aga pa nagbungkaras ang mga residente bangun, no, sa sunod-sunod nila nagapok nga ila na batian. Dahil sa pagwa nila, K5 Red, dito na nila nakitaan ang pick-up na nang sa Ruso.
4: Abaw!
5: Kaya magbubo sa pulo sa mga motor, kag-tricycle na may sakay nga duwa kami norbi edad kay Fred kag isa ka tatay na amoy ining driver. So sa atong pagpadulong, sinilang ginyaga kay Fred grabe ang sitwasyon dito sa ginagyan din sa pick-up na ginamaniuan sa isa ka 18 anyos nga lalaki nga residente man no, dari man sa syudad sa Bacolod kay Fred. So maayo lang kay minor injuries man lang ang naangkon sinisang duwa kami norbi edad kag ini si tatay no upod na nila sa dito sa ospital sa karon nga nagapabulong kag ini nga driver naman ni 18 anyos kay Five Red din dala man sa pribado ng ospital para sa nagakaigo nga pagbulong kay naangko nakaangko na ini siya sang pilas no sa iya sini nga baayon kay Five Red. So mo makita na to dira may video kita gin send dira kay Five Red
4: ara makita to the so dire kay video sa video gi padala mo ang pick up do mabunggo ay na ning isa ka balay niyo do birha ni sang isa ka puloy-an. No?
5: Yes, kay Fred, amo lang na analabot niya kay layo-layo pa na kay Fred ang una niya nga pagbunggo sa tricycle. So mga 150 meters away to 250 meters away na kay Fred ang balay. Ano pa waayan na masugong gidlabot na pasulod ang balay. Kaya ang iya nga dati nga dlaga niya kay Fred yara. Kaya sa punta mo 250 or 200 meters away. Ang kaysa na nakalabot, may mga tricycle pagin siya, may motor pagin sa kay Fred ngayon sa Ruso. And even sa tubang yan na kay Favorite, tatlo kabilog motor na nagsuok. Sa tubang yan na sa may balay, dabla mo na siya kadasig ang iya siniya pag padalagan, nga makita sa manda sa ginsen na ito, nga CCTV footage kay Favorite, no, kung ano kadasig ang iya padalagan, yung pagbunggo niya sa una-una nga tricycle nga may karga ng mga minor de edad. So nawasak din ini ang tricycle kay Favorite, makita mandra sa CCTV footage kung ano ang pagwasak sini. Kaga subong ang padayon pa man ng investigasyon sinisang kapulisan kagwa ito man kay Favorite ng pahayag ang bala may ariglohan na yung matabo. Subong anay ginasecure ang kay Favorite na makapabulong ang driver makapabulong man yung mga biktima kay Favorite.
4: Pero Dari, bali sa sorry, Dari, ay sa may salakyan nga Hilux kay Favorite Wilson, 18 anyos ay driver sa isang pick-up? May upod sa?
5: Yes. Yes, okay, sa Red. Kaga sumasato, sinaya kapulisan ng iya, sinaya pahayag dito, sinaya niya sa traffic na to, na nakatiyong sa kuno kay sa Red. Lain naman niya, ang nasyon sa mga residente dito sa lugar kaya may na-interview kita ng isa kananay na ano inang na-secure sa bata kaya tani makulataan dito sa mga residente dito. And ang hambal sa nanay ito pag-secure niya nga tibo na may ano din may baho nila sa nga ilimbang kaya sa bata tiba din na sa confirmation sa authority and why kita sa device nung no, makatubod nga na under the influence of alcoholic substance ang ano ang bata batati according sa kay Sir Bonilla naman niya autoridad na to nga napiyuman kay si Fred. So meron kita dira blas ang napahayag sa residente kay si Fred no sa ina nga lugar ang tuhoy sa insidente kay si Fred sa Gina.
6: Alanta ka ni ma'am, ayaw lang ha?
7: Pesa.
6: Ma'am Pesa, inang ka Gina, doari ko dito sa
4: kaga. Dusuloy ang video, itadil lagi da, sige pa dayo na.
7: Sige. Good morning sa kanan. Kanaang si Buano ra ba ko sir? Kanaang nagbugtaw gin may gaina kay may isa mi ka pasyente na binabantayan nga sakit an tiyan. Sa akong nabatian didto banda halin sa Dika, nag bang pak doga paka paka bala. Tapos diretso diretso gid ang yahang hanang daw pamunggo gid jadu pa matyag ko balay. Abi ko gani akong mga pamilya. Dumatulo man akong luha kaabi ko balay na namon ang nasudlan. Pero pagwa ko ay about ang tanan gid nga naka-park diri sa guwa. Ging ubos gid niya itsa sa tunga. Oo. Tiging hingagaw ko gid siya dalagan kung din ang driver. Kay gusto ko maano din namo ang driver kay basi magsibat. Pero okay man, ara lang siya. Ara lang siya gyapon sa transit. Di pa panaog na lang namon siya. Tapos ging kuha kag ging hinahinay istorya.
5: Ma'am, mga nabulubanta, ang mga pila ka motor ang nadaulat ni Dere sa inyong pagsarusa sa pick-up?
7: Ang na-report namon dito karon sa ano, kay ako, isa ka tricycle. Wasakgid ng, ang guma niya, ayun, sidecar ba tawag? Nang layo na abtan, tapos ang atop sa akong tricycle, layo man na abutan. Kaging guyod, ginya tanan-tanan sa layo.
5: Mga walo ka
7: pa? Hindi, sobra. Sobra. Ang na-report namon dito karon walo na kami, damo pa ang wala naka-report sa kayo. Sobra-sobra pa gano'n. Siguro mga estimate ko, guro may 13-14 siguro. Damo pa, sir mo. Ara damo-damo na sa ubos, oh.
5: Mga nuras gano'n din ang sabot dito?
7: Mga 3.30 to 4, ah. Dragid siya kayo. Sobra na namo, ginaka-ano, wala na namo na ano ang oras.
5: Ma'am, aside sa mga motor, sa mga tricycle, pag ining panimalay, may mga tao, kita-kita, ulamid.
7: May, sa ako ang nabatian, sir, kay siya na lang akong gikaptan mo, wala na ko kalantaw. Pero, damo ka siling, may nagakayaon dito nga tao. Tatay daw kag isa ka bata, kay madulong tani daw to sa school.
5: Ano pilason ni sila, ma'am?
7: Ang tatay daw may pilas daw tong tatay. Ang mga bata guro basi na pipilas man guro tapos na pobya. Doon na ano sila.
5: Ang driver sila sa pickup nakita mo kumusta iya kay tawon.
7: Ang driver sa pickup nagpakilala siya nga i-18 ya edad. Tapos ang pilas niya kay nalantaw ko man gid. Dire lang man sa dalom sang lips. Oo. Di pa mangkot ko siya kung ano ga may break ang wala na preno imo sa lakyan niya. Ara man ta pero wa ina ta nagbreak o nagpreno daw wa ina daw.
5: Amo na yan. Ah,
7: nakainom jud kay ging amoy ko gidayon ay ababa mo. Ging dakop ko gid sa dayon kag gid simutan lang. Nakainom gid siya.
5: Kasi namo gid may hambal mo man yati kung secure mo yung driver sa na pickup kasi do pala taon tani.
7: Oo, sa tutuod lang ging hingagaw ko na lang kay daw naluoy ko kag ipaminsar ko daw akon bata bala, daw akon bala bata nga amo tong sitwasyon. Daw ako ang mahibi sa iya gid na dumatulo gid ang luha ko nga nakita ko ang mga na damage niya nga perti kadamo-damo.
3: Puro de los Pueblos.
4: Okay, sumunod ako kasalamat kay Feb Velasco. At ito sige klaro ni ma'am nga ti napanimahuan niya. Galing kay mati dapat ginay ami arang kita siyang do alcohol test bala kay Feb Velasco. Kag ti do dabo-dabo ganyan nga balayaran ng motorsiklo sobra pulo plus min hospital pa kay Feb Velasco.
5: Yes, damo-damo. Ang favorite ng mga balay doon, may balay. At ang hospital na daan to, duwa kami ng edad at may tatay pa to. So, amo na siya ang palaligban sa karon sa nga 18 anyos niya driver sila sa pick-up. Kaga so far, ara naman to mga katiyuan niya favorite niya nag-asikaso naman sa ato sa mga kapulisan sa tuhoy sa intendente man kay favorite.
4: Amo ginagin ang bata kay Feb Velasco niya kung hindi gilbalang masarangan ang pag-drive sila isang salakyan. Mas manamit na lang siguro kati isang salakyan man sila. Biskit makapundo lang dabala sa mga gas station, maayo lang. Makapiyong-piyong dito nga sa oras. Be, or 1 hour na pagkabalik mo. Okay na imo pabinsaro. Patayunan mo na lang tulog mo sa balay nyo. Sang sapiliton mo mag-drive ka sa salakyan, kag wala mong bayilbaluan na piyongan ka, 2 seconds lang or 1 second kay Feb Velasco. Damo na pwede matabo mo.
5: Yes, kay favorite importante gina mo na nga kon nga kabatsa tuyo makwan lang mapahigat anay kay magtulog-tulog. Kilala ko ka talaga. Kasi yung kay favorite.
4: Delikado.
8: Ala no.
4: Kabudlay ra daan mo sus Mario Joseph ko kala na kon sa mga pader what if bikon tawo nagtabok kay Feb Velasco kala ala no.
8: Ala
4: sus Mario Joseph. Amo na kisa. Ang muna ganit isa kay Wilson, bala kung may mga lugar, bala yung mga dulom, kag wala street light, busos ka, tapos ang karsada, asfalto pa, ang tao nga nagatabok, nakasuksok pa sa itom nga bayo, tinted pang imo sining kristal, busos para Yusuf.
8: Ang
4: muna ang gahalong, gito mo? Ang budlay, kiba?
9: sa kabagat, si Fred.
4: Kabudlay. Kabudlay sa mga buwan ng Basos Mariusip. Mamalayran ka, kakaluoy sa tao.
9: Isa lang ano na to siya rin ato. Sunod kay Fred. So, maghalong. Ito po nga magkaramdang. Mm. May kada adlaw lang kay Fred. May accident. Take it. So, hindi
4: yes.
9: Malikawan. Pati maghalong. Kiti kay Fred. No, sir, take it ka. Mm. Isang, maskara sa buong adlaw-adlaw may aksidente, kita nga nagkakabalita. So sa mga
4: yes.
9: Kipay na nagkapamati, maghalong git sa dalano, no? Kung nagabiyahe, kung nainuman, kung pahuway na lang ang internet, kung pa idag-idag, kung nagkakanay sa ikan, sikiro lang ang ganit para magawan ang aksidente kay Kipay.
4: Yes, actually, ang Maskara Festival, Kipay Verso, hindi pa rin siya maglayo sa bulan sa Disyembre, nga kadadlaw. Kung hindi kita magsala, ah, ang mga driver nakainom sa makahulubog ilim noon. Kibanti, banda roon, banda rito, nan. Pagka Christmas party naman, yeah, reunion, Christmas party, tapos may ara New Year's party, nan. May ara pakasal, bao alumni, bao isa pa na. Ti, amo na nga ang imnanay, anli, pero dapat gid nga dumdumunta nga megahulat sa aton sininga balay, mga kabataan, takaluoy, kag base, balang may ara, manda mabungguan mo, amay man, breadwinner pa, bauti, amo na Kipay Wilson, dapat maghalon gid sa pag-drive. Thank you, Kipay Wilson.
9: Sa mga nanay kay Fred ang ato sa mga balita no ikas sa patrol niya ginadulong sa inyo sa kalwan sa Mighty City Tirwahe DTX 7 Driver DTX Coffin sa Potlaton si K5 Vincent Coralde na naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon niya balita sa Tisyo Publiko kagalikawa sa Negros K5 News FM
10: K5 News FM Live Report.
4: Madamo ka salamat kay K5 Wilson sa imo sining balita sa aton sining programa ng Foro de los Pueblos. Grabe ka K5 no. Kung makita mo dira sa mga CCTV footage, yung padala ni Kipay Wilson, daw pamatsagan ko daw napiyungan ang pick-up.
8: Ala, no!
4: Pamatsagan ko sa pick-up, daw gintultol yung bago nga dalan, bla? Kaya ka katarong sa dalan, daw ka hindi man lubak-lubak. Hindi man dulom kay may solar streetlight man. Pero galing ito nag matumatong sa lakyan liko sa maling daan.
8: Ala, no.
4: So, K5, bang aga sa aton sinigang mga tagpalamati. Good morning sa kay Ma'am Cecilia Banson. Sa aton man sinigang mga tagpalamati, Miliesa La Chica Gador, Cerces Andres, and of course, ginatambiyaw man aton sa isa kabayong aga, Aria. Good morning sa kay Rudy Yard Cabaluna. Shout out ko lang ako na sa awang maluto, tinula nga bang Roser Baugrabi. Sana all! Namit na bala ang Bang Rosa, butangan mo siyang puso, butangan mo, oh, puso kasaging bala? Bang Ros, puso kasaging, paitan, batuan, bo, nagaputi ang sabaw, tapos ang kanoon mo, white rose nga bugasos, Mariusip.
8: Ala, no!
4: Pagkatapos, may ginalukit, kadrabi ka talaba, tapos sinamak mo, bago gidi mo, na balang panimaho, gidang langkawas, tapos pusaan mo katumbal, bao, bao, bao.
8: Ala, no!
4: Ang tunga, guro sa kilo, or duwa ka litsi, guro ka tigaan mo, do, ikaw lang guro makaubos mo, di ba?
8: Ala,
4: kung dapat niya kay Fagalungan, tagin ha, magtumar kita sa DTX 500, agod makontrola ang pagtaas ng inyo sining blood sugar. And of course, kinatami ang taman sa isa kabayo aga si Aria Rudyard Cabaluna. Shout out mga pita dra sa may Procrio Vista Village Barangay Takuling. Sa Cabaluna, family mga aga dra sa inyo, Ma'am Cecilia Banson, good morning. Kagsubong man sa kay Probilino Marginio. May nga aga dra sa inyo, Ma'am Soli Colado, good morning Sir Red. Steady policy here, nagpamati sa may Barangay Felisa. Members ng Family Colado, kag sa aton dira nga mga listeners sa Barangay Felisa sa K5 News FM, madamo ka salamat, Ma'am Choli. And of course, sa kay Mirna Hambre. May aga dira sa inyo, ginapatamya ni Ma'am Mirna, ha? Okay sa may Pubuluyo sa Barangay Salong, Kalumpang, siyudad sa Kabankalan.
10: Foro de los Pueblos.
4: Ang siyempre, ginatamya out naman si Sir Ray Sindico. Kag always nagpabati sa aton si Ma'am. Uy, kumakita na na natabunan. Aragali yun, kita on sa idalom. Sus, Mario, si Ma'am Biggs Delfin, tapos na kuno pang laba, nagahigop na siyang mainit nga DTX Coffee Mix. Kay mapaseksis ako, no? Bao, grabe. No, tuod na mamidag ay kay pasiksisip ang bigs delfin. Base ang tunga sa kilo ha, ikaw lang gaubos. E di yan, nag-diet na si Ma'am Binks Delfina. Nene Taradilia, good morning. Marilita Balvas, Kagmila Recta Labaragan. Nagapamati si Ma'am Indang Hilado Sarad sa Barangay Subag. Still watching.
10: Tuhuro de los Pueblos.
4: Ma'am Indang, may gagadra sa ino. Of course, sa kay Ma'am Choli Colado, kag Ma'am Cecilia Banson. Uy, kaya kay five kita, ay kita, ari ba ko di gyapon, nagapamati, kag nagalantaw, nagapanglaba, kag nagakaobo, gabi ko, gyapon ba, mabigs ni Lufin? So, kay five, di magkalipata, karoon na sa apo na, ang aton sining League of Champions. Ginapasalamatan talaga, ang Chicken at Baboy Terminal. Nga isa sa aton sining mga sponsor sa aton sining pagkaon, Chicken at Baboy Terminal. Kaya ginapasalamatan man ato na ang Mr. Broast. Diba? Mr. Broast. Manamit nga manok. Kag syempre kay K5, ginapasalamatan man ato ang Jollibee Foods Corporation.
10: Puro de los Pueblos.
4: Ma'am Leia Sausa, madamo-damo kasalamat sa imo sininga pag-sponsor, pagtinguha mo bunigan ang mga pagkaon naton kag Reg's Chicken Inasal. Do kalaw ay manang ihambal ko nga gusto nyo na nga magpahuway. Diba? Isa sa mga sponsors naton, Forest Lake Memorial Park, ginpasulod ni K5 Carla Defensor Longga, di ba? Kalau do ka subo man ikan, of course, Valley Car Transit ni K5 Michelle, di ba? Ma'am Jane Sibalios, madamo-madamo ka salamat. And of course, Attorney Mark Mayo, ang aton sininga City Administrator, and of course, Mayor Greg Sataya, through ka K5 Wilson Villena.
10: Puro de los Pueblos.
4: Nagpasalamat din kita. And of course, ang Handumana National High School Batch 2001 ni K5 Berto Gakit. Madamo-damo ka salamat ka K5, ha? Kag managtag karon, ha? Managtag karon sa ticket sa Magic Land!
10: Puro de los Pueblos.
4: O, gin-announce na, ho. 25,000 worth of tickets. Wow!
10: Puro de los Pueblos.
4: Malagaw kita duguro sa Magic Land, di ba? Masakay kita sa Ferris wheel to, di ba? Daw ang Magic Land, no, kaangay na ka K5, ha? Siyang no, lagaw ka wala Disneyland, nan? So, managtag karon sa nga ticket dito sa aton siling venue, courtesy of Magic Land ba nga ka K5?
10: Puro de los Pueblos.
4: So, muna karon K5 ang aton siling event. Karon sa gabi nga dapat yung ibantayan. Padulong ka mo sa may Bacolod City Government Center kay K5. Kaya syempre, ginapasalamatan man ato na aton sininga bossing Doc Ramil Uy sa nagsuporta man sa aton sininga event karon kay K5, ang aton sininga League of Champions bossing Doc Ramil Uy, madamo ko salamat. Arap man ang aton sininga VP for Operations or Vice President for K5 DCFM Philippines Operations, Sir Eljan Castadio. And of course, ang aton sininga Guapuhun nga station manager, Sir Rod Spalma.
10: Puro de los Pueblos.
4: Kung hindi tungod sa aton sining Richard Gomez, nga station manager, SM Rod Spalma, hindi na maging maging posible ang aton sining event sa K5 from the start sa aton sining audition up to the last day kung saniin nga pagkatigayuno na ang aton sining competition karon sa K5.
10: Puro de los Pueblos.
4: Ginatabyo ko lang sa isa kabayong aga, Mrs. Ging Salgado, nga nagapamati isubong sa aton sining aga, ha? Mrs. Gloryville Salgado, and of course sa kay mamang Gloria Tupas, kag sa aton sining mga chikiting, mga salawayon nagailinaway sa balay. Sa kay Manong Arville Green Salgado, kag baby, ay di na na siya baby, kay dako na pasaway, no? Sa kay Blue Blue Cute Salgado, may nga agad na, kag sa kay Lisa Bantad Bangkilio, and of course sa kay Nang Vic Marivic Subugat, may nga agad na sa inyo kay K5.
10: Puro de los Pueblos.
4: Madam ko salamat sa inyo pagtutok. Romar Duran, monitor lang ko rin sa Mahinigaran, shout out Duran, kag Moreno Family, Melita Balvas, Edwin Montero, may nga aga Nenet Haranilia, may nga aga na si inyo, Bibina Sanisit Cordero. Kag siyempre ginatamyaw ko lang, ha, si Kagawad Narding Pagunsan, Kagawad Herman Amihan, subukman sa kay SK Kyle Desierto, Weko Dromal, Behoy. Nga nagpabati man subog sa aton, may nga-agadre si inyo, ha? Behoy family. And of course, kay Chef Celis, former kagawa Junjun Estrella, former kagawa Jean Verde, ginatambyaw taman former kagawa Audi Zolaivar, F. Malihan, nga nagpabati man subog sa aton, ha? Kaga subong man, ginatamyaw taman sa isa kamayong aga, former kagawad Ben Kadagat. Kaga syempre, ha, isa man kamayong aga ka K5 sa kay Manang Ellen Delphine. May aga sa inyo. Walik na sa oras, sa kalan sa kamunsin nga Chief Executive Officer Dr. Amin Uy, sa kalaman sa kamunsin nga VP for Operations K5 News FM Philippines Sir Eljan Castanio, and of course sa kamunsin nga Station Manager Sir Rod Spalma. Ako naman sa K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
11: Lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
12: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
11: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
10: gito. TJX 500.
12: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kung sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500, kag mighty siya. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
13: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yun yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
12: Mm-hmm.
13: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
12: Mm-hmm.
13: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit, nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka, nagahubag.

0: 500 kag may isi.
1: Mm. Kung kay isabla dok may hilanat ining upod sa kalabanan, nagasipon kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo.
0: Bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaanga isang trangkaso kining flu, kataro o mon cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Ti need mo diri ang MITC. Ano ba lang ang MITC? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection. Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
1: May ladok if viral kay self-limiting. Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
0: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. May upod nga, samay nga dugo ang imo nga prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka MITC, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag MITC. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag
1: MITC. Ginabatsyag.
0: Kung may ginabatsyag na, may problema na. No, amo nga culture sa office before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag MITC. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itawag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
2: DTX 500.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
1: Imong blood sugar test.
3: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
1: Ilan na lang imong blood sugar?
3: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
0: Kadamo pa, syempre. Ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan, oak, bulin, or makatuga man sa sore throat. Ang pagmala or ining itawag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa, musbaba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sa imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag MITC ang nagakorek sang allergic reaction, gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag MITC.
1: Ang asudok sang sigarilyo, no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
0: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, MITC, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dira ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag MITC, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, may mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag MITC na adlaw-adlaw.
2: DTX 500!
4: Gina Cano, ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
1: Sa kadlaw kapila ka mag-inom sa DTX 500?
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduwa na lang.
1: Subong kamusta?
4: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapatsa.
2: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo, 95.7, K5 News FM, San Jose Antique, 100.9, K5 News FM, Rojas City, 97.7, K5 News FM, Dumaguete City, 88.7, K5 News FM, Iloilo City, 95.7, K5 News FM, San Carlos City, 89.7, K5 News FM, Sagay City, 102.9, K5 News FM, FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na